entering gate. Gideano, I a gateway to heaven. Sanatia, faith, you know, I a gateway to heaven. And tis a wumpa heavy aquadia. The Adikani said, Giaradi, Yasu Christo, Dinudi. Nama wa tu ama u papa ye na wo ye no edimu edi ama na we ignore Jesus na wo se wo baye ni papa why our asasi so benya asasi so akatua em ko osro ho enu anom enti wotia me a na wo so kuta sa adwen ni bidia eni asesa wadwen na fa ho na ji Yesu dindi ansa why sa papa no. Eti chrene se, no biya waya boneno, waya de tomra, na bonene emra tuwa. Na mwene mse, wano di oyi ni wadi, se oribe yu bone ako, na boni enini mu. Obiya watini muno, enye bone, obiya waya boneno, ehuno unu, na anso, oni muno. Yamia chasam nonko Romans chapter 6.

0: ati tenko kwa na prince na uto mwa kukono
1: ane abaye ane musini a oshe wasa amemfi isti suo Raymond nana eba na nana ena wote ni keina because ane chino wani ya wadi kuko maybe ema wano wakendi fuo ese mwa wakendi na nse wadi asada ema abaye afi assembly no panifo a wodi won manim atete nkoko yama won no osan ese bose ni awode ama won no ma aban no ebre enyengu
2: meni agiye nkoko nketenkete no na ya dwen se ya dai som ni ya dwen se nyade a ebeyi politics na bia na ekoso na fiti last year ni ya tete bi mi so manya bia bi so ni nyina na ya se ah na se mubenye bi ni enye bi dia na ya se ni nyina politics na enne na me hu se sana his excellency John Dramani Mahama ni ni abre pa jemra enya ni tie se eba no ye ba assembly meeting no me na me represent enkemufo no ye the application eba ye boni ye gin se ye bia he enne de ya be hu bi bia ro benya sa policy no hu faso no o me kisa so be hwe ni bi
1: Nkoko nkiti nkiti ni bi akwa kopie mu ewo wasa menfi east empesua so ema omanfo no wo ba eje aban no so eda na se adu 106.3 fm yetwa so ebium 24 hour economy enwuma ekuo

Hallelujah. God bless you. Now go to be so. Now go. Uba di kaya ati ansa. Hallelujah. Uba ti ansa. Uba kase wanye. Uba kwa wanye guso. Umi biyo. Sese. Afedi ye. Uni wiyase. Ebedi enditimu. Enu ansa na. Uba kwa eja Abraham. Yeku kumu. Apo fwaba suwa. Darren se yedi ama omo me officials. And the assignment yedi ama omo na se yeme suwa ni emfa omba onkwa. Omo me se. Juma yedi se omo nsa no. Omo me disu. Omo me the right place in suwa yachire wa omo. Se yekan se biya. Oba eda bema kukumua. Yane wadi yachire pa. Se se oba no. Yana echire se oba no nenije. Nidi kaya no oba no nenije. Baby ya ema amu wase se. Ase mo munisa experience in the ya mo ye ni yi na na aware ne na esai ye ye bo bo so ye be se uda be ma hukumu a uda be ma hukumu a enigi ya e kire wo e kire de be e kire enigi ye ka ho asama kire mo e kire se unim se odo ho wo bi a odo ho akire no wo bi a odo na odo ho akire no wo Otijina efuo Otijina efuo oda be ma kokuma je se be ma no odo ho atwe no na oyotijina efuo na wan kasa mu nso no udide wo mu na eye abotoye mu hallelujah awarefuo sense ana ma wonyina enko so de ya mu yimprase ye mo mpaye otire be ma kokum na hunhun ye me kan de ya ene minim kokum kura otire okuna otire mu minim kokura otire mu enwo wo impra Amen. Amen. Ewo womo ana. Ah? Ani je womo ana. Eh, womo yenko. Womo ye ni yi. Cause se oda be ma kokumu a.

nine. A dear chain, na me soon me no. Me free one, I do bear no consensus, may a semi da home one print. Inti a bo bear no nine pahons madunum, na me wo hospital ho. Na me peer ho no mape, near me huyan set nesses nine, a nipper nine, on jimmy we ko fa we na we yakọ fa we na we yakọ fa we mi die mi nimu saint nti me ye se mi san won ho na mawura edem ho e na ba ko frere me ka kire me se time nso nti mi san mechi ti mi san mechi na me ye se ene ye mi ko jira epon num san sa hwehwe bi wo pon num a wo jira ho a wo hu edem ho nti mi ko jira ho na ma hwe no mi drop no ho na ba ko ba so ma taade na chi no twe me se mame mi si san ho chi na time nso nam so me bani asimasi nti samose mo mame nko nti mo mame hwe no wa ha na ba akokotwe curtains no esen ho eti me dane me ho na me se eda asem ne amete ane se ba akokache ba ko se yemfre doctor nti na fe won akofa obi akofa oxygen na obi akofa we na obi akofa we ti me dane me ho na me ka kire ba ko se wa mama enwuram amete atiam nti mame enwuram nti me ye se me ne na pre kakra na on pia me enti me ko kakra na nukureni na me ho popo enti onwura mu ape na me so me ko enti me ko na ya chichire ne nsa ne ne nan na na home no wo srusrusru na apafom enti na me hu ya ne se doctor no su dimrika ba enti on the oxygen ne ade nukureni oba tan ahome e wo me mu nyina san na me hu ni

na ema etimi kura ema we omo efunu 9 months no de nam ebi de ye adwuma eyawo bosume miensa na edikan na akola na efo me no eyawo no ade eyawo ya yesi untimi numa duro nso now pre with him me nyoba but my experience it na wada kakra na wa sorry kakra na dia eya menti asewo ma ho ne se owia zo obesan kwotivie na mu biem eh na no no eh den akwentue yi emu adiso emu a enzo zo wi ya bo ze acha 2 years eze se wa e used to na ba ku bi aya na

0: 20 no emma baako na penny nkonja kakrent no mu na tifie till say ebeba ene na yem pe say because of books nti na ntafuni na tifie mu ntimi nko
1: wow
0: ti esremo mo be so yasin emwa yes
1: enye school fees say dey see interest school fees
0: odie o pabre books ye ni beji e be sa bompa ya tawechi
1: oh
0: ai educational material pencil cry ya beji any educational materials be a o sa wo fie na wo se oh e kama kuma e bia me wan sa se bebre enta fo no ye kama kuma se memma mo sa se na masi orphanage ana masi school a amanta

kwan kwan no otifi a otim ni nua di nkita ho bra omde afidie ni di juma enti esre ade ewo ma ha dwen pa no teacher fo no so ahia se na binu magene se aya ade bi e de betwe won aso won ana se ya de betete won na bra omu ahunu se enhyeda nya ade na emu bo na ebe bo omne de omu nyina ade ahokeka